sam ni bi sam me kwa me se kamele ba wama ne ba nyini hey na wada na ma ton so de me basa e mo turu mo you are the Israel for every people no mo adi atene so a kamele ba le kwa ni da

0: opportunity na mko sikani bifi
1: and cast stress na mko ameka sa
0: abla sikani ni two table
1: na ene ne menjina di divi
0: ye di divi anu a friend ba ya wanu mu adro ni bi akwasi wanu mu adro ni bi poko wanu mu adro ni bi e bi a me no fira busu a fi bi aso ye di divi en kono mo duro Atomna metiase, remuna mekeka hamiyo.